guso e place wo ma omo tafa cars omo motafa ka hwe obi ani abo mpae wa e kesimo mpo me se urade betu di pe afri mo ye abo mpae o se urade yesu wa uni mo bi o te yesu ka nipo yesu ka nipo o you are I mean Otikemu oko obanyina odie place wo mutuka place wo omomu wo timoto so ye sofo mo famu din se altar so obinka se besimachi ebesimachi so boni fo siesia ebesimachi obin fan se ni trimu sa ya bom paye gana kwen bia Abrochi kwen bia. Bebi obi sheye.

0: could be done.
1: That school need a
2: Pem
1: Papa, ini me pero me pere bi eche kan mani chia ye ne chia kwan na fa me ko.
2: Suku yi wo, kumase, tigo junction station wa. Ba ne kese kwan so. Me ba, o ma o ma trufo ni ne ba je na bobo.
1: 0245
2: 486132. 0245 486132.
1: Ma me zo me fa ba akwin count. 0248 227 70. 0248 227 70.
2: Ani o papa me ko boa boa me tina ne ye ko. Nya asembia, o ma kra Yesu sa me ne ne ye ko. Anya panyina ka atwede.

0: kumranti I'm going to be chubechi.
1: Yo, farmer, that's it. A charity of food, you know, you may offer.
0: Oh, say, ye, I would deem dear, would be boy with young Kasa mami. Kasa mami.
1: Offer.
0: Meet you.
1: Say, oh, ye, bema. That's a wood, ye, me, a tea, and a tea, and ye, should I say. Say, a castle, when you need. Now, what's on our lay? And your betchy, ne, wahem, no, any chere. Na. Yeye kan se o papa oya akwara nsa na obenyini abeye pani abewo na odi ni dwetire ni ni sika nyina hwewo
0: odi ni sika ni dwetire
1: ai na hwewo ne daachi sister bi na kan e wose hwe me ho kire kire me ho cry e papa me na mka che wose se obi ka se ohun ofia ka che ni se wo ba na ama ho aye fi ka na wonte sa odi ni dwetire nyina hwewo when you near be drew baby. On Cassa Berreno, and I said, Scan or the Hill School no orgy. Into call ye Juma Dane Faberreno. Nanny Femun is saying, Car crack crank, where ye Juma can first pay dear.
0: Attention!
1: Quadro Cochin, papa, ye chiabi co, a momo gialawano. My, and so be gialawa, but I can't chant mamma cries and yon cries alawano cry you to ya.
0: Not mamma, no yonko ba.
1: No mamma, no, I say, channel who knew or say, ya colano. Na wonyini no ka kye ni se wonye adwuma hwe na ge bi ka kye ni ma me se single parent o ka kye ni ma akora ni ka kye ni ma me se e ma biro remedias enough for mo makomako me ensa ansa na last one to so foi eno so so me kwa ya wutimi atwa mo akwa university a wale nya be ma ma ne show timi sraw wonye sika e ya mambi ni o ka che ni maame ni se won suma ni maame ni se won won o ba de ka che ni maame me mi se me nka se obi se nti eya na ye ni maame ni kra ya se ni manketo na we chire do sa de bia o musu nyi na o mo be kan chere no
0: na che se funtum go sabat
1: patatchi ni sa nti o fa de ye kenya na ni se mi sira o so ya akola na oti wa ebiye o ebiye obo ha ni saka ni sika no de aba ma da sika ye ba ye no de minya ye ni o sika amenye ni e ni atua meka e na ka na ye sei na won na je se e da ba no obo ha nso so a e se me baba akona na nse ni 50 cedis be di mi ho na bi oh kofi 50 de e ni e fa ba fa de o ti o si enya nduru ho asimoka chef o si enya nuru ho se wo hwe me ti be ai ti enya nuru ho we dia me se eh kofi we dia fa che o si enya nuru ho so enti ono no wonim se sika ni gi se ka bum ansa na oba bi ko wale be ma no chi be me boss se twetwe
0: wo so bo na boss
1: wo bo na boss wo se twetwe na maami e kunje ne bebe men o kunje ne ba afede ye ya ne se be ma no adwuma koro ye ye ji ne de na ne maami kokan ya no ka che ne se brafie na obe ye obeku o ti a me ne me ye da se de wo court e be go efri court e nwo efri court
0: e je so ma ye wo be te jaden
1: afede wo mu maami ne se me se bra na me nsu no mu ntwa me o zo o mommy enti wo ne me ma me papa te e mo anko da some coin, this having a mayor, I don't dress a memra. Make us baby, I would dine ye. Obey ye a diamond high or palm worth him, say, one woman's our palm worth him. After my minute can't come, I mean, any news. You was, oh, mommy, I love my wife.
0: Yeah.
1: So, teacher say, what did you bring in? She obeyed him not to sab or bar say. That's all, Bob Bear Marble say, chick, that's a wood chin no tower near say. So my name share mammy on share papa.
0: When you are more crowded, you go
1: on the SN and or no mammy and papa and called in by own fighting every in any yan. Oh, friend, no call our own fa. Now, oh, yes, say ya, Kayuns also bear many view.
0: Thank you,
1: Uncle Pon cries, Sacrano. There would be you be been on crown or bear more idea, not just a wooden cry different. And to me, catch us as all your bear man no woods, ye mea. A oo your bad no woods, ye mea. A beer. Single parents, so I bear my soul, your bar. So what, the teen boy with them, at the show, so me both no grand no moon shower. Mumma was so mlam for so ma woman, moon says sebi, says sebi, nanajo at topa, and I said nanajo at a pump.
0: Bohobium
1: offer.
0: When you come now, I told pa.
1: Oh,
0: nay ya.
1: So,
0: mean ya way, and I mean ya way.
1: You, when ya way, and I know Basu cran, cumna be my so man and nan woo hano. Ninny na umafem. That's ye the atitimo. I'm a modru bea. Na me di kan kan se onka se shawo show free won kola brem no o je ho akete o enso ne dwetre no abedi wo mon kola ne ho enti mo mom na yesse mom ma papa ne hu no se ba bia se se de wanyi na dru no onti me nya adwuma enti mom e be firi mom ho mom ho na obegi na ko ho ma firi ba bia wanyi na dru ne de mom ho na obegi na ko ho ma firi no biti me kan se ai dada de o discard e mani yeska oba mom hi yeska there my dey wey yeska enu ntina e ma me ma bebre e ye o ma dwene se akra nyini kra atawo no de be ma but what is answer I dey forget it na sho oba ene be ma bi a wa hwe o hwe ne bayi no o hwe a hwe ne bayi no father's day dra kro ma ne yete e bi talkers e ma ye papa no e bi ye agya no ma se de de ma wo mu na o mu o ma ye kwakwa hwe apaafo na o mu de o ma ye o ma dwene se akra nenyi na o beba no it one ani ade kan sa wo na na de ene nkran ko moni ate kras ne ye na ewu wo mu
0: na nka ko le bi catch o pass da me de o ya me trust squad ya ba wo
1: on trust squad onu su benyina ma ne ba bi trust squad ama ne de nkran de ha adwene so enti sa wo se won show papa sa won show maame a obi ankan hwe obi timi ma ne maame etimi ti ni suo kra na woni mi sa wo maame na wa show so o show wo so anhwe emposu anye mo a wanti mi anko yi anase amani tirim so anko yi ngu anae ba ni tirim so be yi wagu na wanyi wangu no amu abasa asii so nko ade wonya obone mu ade bi ayi bi ana me hwe so ba yi nurse infa no mo se gana o se saka mhye maame yam se wa mo abepia o mai gana so awoda
0: metiewa
1: wa bepia o mai gana ha asumdwe mu wote bokọ na otimi kọ ba yi adwuma nya kwansi de da kru bi wo wa wo ma me fesika ni bi so ne hwe
0: fesika
1: ni bi so papa we na papa be ka che se ah akoso ya we dia ma ne ngoh na ye kakra ana wunya e ma ne dru se ya no abrem kakra na wo ma akokora me so me dia ye sei se wo ka sa kra chira ona so so onya da bi ei ada wo ka sa wo a wo me no wo ka sa so ni mfa so ana da wo dia hwe we kra da ye keto aminya kese ya me ma na fre papa na hu se hwa o hwe wo no wan hwe ana se wa mre mu na obeto atopan owia waye wabo akọ huma
0: wo topan ntontom owiwo paachi
1: sa ubo enyeye
0: wo janso enyeye
1: ofa sa ubo a ebe kwatean be kan hye mu kase o enye anu kra na ye
0: ntontom lo
1: ah ubo na ai sa ubo da do asoro na komu ye nti ofa de me ka chere ye ma ne ma ni nyina ne se misere o se de o ma mi sitie bi ai sa ubo da do asoro ne komu ye into ofa de me ka chere ye ma ma ne ma ni nyina ne se misereo se de o ma mi sitie bi kwasi bi de ma ne ma me a ne yira o ne mpenampo be ka chere ne se me ne wat na wan si dan ama me be ma nzo ka chere ne se ne ma me e nyimu na o wu no o hene ne ma me anya obi ama na nhwe no papa ni ja ne bo ma me ne so ti ma me ne hwe pole na ene wanya sika odi asifia ma ne ma me a ne maami ti mno oza anko pam no na oba e na fie no no asi de ne maami atena ma wi
0: ose
1: ya ne sa ne te de ne obekọ ampene apa woja awale
0: wo no oba no o wa be ma
1: enti be ma ne so ka kire ne se afre no wa ba enti afre na mnu mi enu ya be bere ne ya pe ye de na
0: we
1: ne de menam si maami ma wan fi ni ga ne ja awale maami we ne da so cho be ma no so te ne baby
0: na oba na nya bi de
1: oza ne wa ne na mu
0: abakade
1: ah so won shebe obo no ai one side no den enem nti ofa de ye kanyin an ze so your ba so wo wo ba na wo ba wale no me de na ha me no no wa wo ba be ma na wale ase no wo si wo be pa bi akoma wo ma ani edi wo be pa bi akoma wo ma ami o eno papa edi ade nti na de obeto no de ono de wo mo ani se ondo onko ma ne ma me ne papa edi sister bi si wo ti wo kaso okoni krom be ma ne kaso okoni krom akọ to nie ma koma ne ma mia be ma no ya na se be kan ne kan gu ma so be me mu a na ai e na yiwei e na we towei e na towei na oba no so so to na yiwe kan na be ma de akoma ne maame enzo so be ma oba no so maame to oba ne kwa ne krom de ne ma akoma ne maame kra na be ma ne buofu ade ani adufuru pesa
0: e me ma na edware ma asapo no bia
1: ene ene we de odware boro so
0: ade tawo no so fananim oba ne de fa de be bia
1: oba ne twi na hema no no so de afadanim ofa nti de ye kan nyina nse yesre se suru di dia eye ye fom su di dia eye ye nti yesre mo mama ye kwan emema ne mama no mu kwan ne yenhwe ye maame sa ne ma no so so ye ma ye kunu no mu kwan no mu so nhwe o mu ye nse no mama ye
0: ti
1: se ni nyina so wo ye obi maame no se mpanifo se wo pa abusua bi mo firi na se ya ahu mu ba e na akomu awale nti yesre mo wo ye se se wo nya wale obi ba ba ma wale obi ba ba ma ye abusua nti ye nidi nya bi ebuo ani ni dia wo de be kofio no ani ye de be ja kwa na wo kwa no wa mu obi a wo ba so so ye mu
0: na che se be ma won kokoro abo mu o
1: ah ni wa su ho obi ka ya si mbo mitiri so tu so bo tiri so de ani e be bo wa ye fe e be bo no wa mu tiri so de ani e ni wa ni mu won ko nti ofa ye tu nkura no fo se wunya ba bi sa won sam ye du na se obetimi ye se fie ama ama me adamu sima nenem se o papa o maame etisi ni room na se o be hands even se chimen ho ana flat de amana o deserve
0: e catch up
1: se o no ene bo a we ne wote office wono enye o ba na ne net won
0: te
1: obi nka se men show ba show ba na emum ne sa ye wase de ye se o ye man na ne eja
0: that's what I'm telling you hey o ba angel yansa bo akwa ah maybe e din wo shira so nti bo a ye de wo beto bia no ako anuma agya ne man hokoy na wo baa ne firi na wa anche ne wo baa ne firi be ma wo da na chi ni wo baa wo da na chi obesima bratima wada anuma ene se wo bi eye ye ma no a mi amede me mademba e de na aye ye mi ame mademba e me ma kabi e ma so kabi Mia na me si me da minim woman bi. Hye. Na wo bi babesin no se cashier. Aha was a manager. Ufie no se ami fie ni omfie ni. Na ne yiri dware o. Ekwa na obo insu ahuru nanim. Ahuru so okwa nani o no de ta wo twa nasne. No diam ne kaba was a wan wan e kasa no. Ewura ewure. Ewura wo kono gina ho gina ho. Eh wo manager no wo manager nye ni fie o. Mia na mesi mi fie na me wa no watuma wo be ya ka kire be me mini me manu subi wo ho a wo mfo mo yire nye ba ha na edi apepa ye to wada wo ma wo be chi won chi e firi be ma wo oda na chi be chi won chi firi wo ba wo oda na chi enti na nka ne no sebe sebe sebe ye ye japade ama ye ye kura ye mpese hun be da ye o so ba nse twi ada fan bi bi nsi ma no na we see boys talk a cortesy ama no ye na ga we ni we boy talk us we see we no so ba na nye sika we see what tare abro san na papa no an na esi se be ya ye hunu chiri nti o be sima wada wuma e ma mo boye den so ne no obi si fia no esi ama kana man ye o Nemom enkani ani esifie no ni musia wo busuani bi ahwe de ni de no brentu ni no wono ne dan na edika gate da no adenya odi akro obi fumba ho beye bibia wono de jam so ansa na obesi to no obedru to ho no kamo ni akonka woni akro